0: Wow, bato.
1: Hello, Wang Duyang.
2: Wada kang bolo, lawa macho, sini macho, layang macho.
3: Atuk, salah takar.
0: Iya.
3: Betul.
2: Sora.

Oci ko wang yo kono. Di ate batang rambia ko wang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku enang.